0: Sinawala. Maka jadi kuani-wani asup ke sawarga menelokata singa bangsa. Diduruk kuaing siya. Aing diwasana. Bangsa siya.
1: Kalinya. Kalinya.
0: Mau. Ya. Aing diwasana diduruk kuaing siya Sinawala. Siapa menang?
2: Siapa apa?
0: Batara Bayu Seking Pangrau.
2: Ya, ya, ya.
0: Dewa Angin.
2: Angin. Ya, ya, ya. Ya, ya.

0: Agan si Magbot, mas balik siya sa warga.
1: Marantos, Agan.
0: Salamat.
1: Marantos,
0: mara sila wala.
1: At tumaritis, Agan.
0: Ya, ya, bantuan na ipot.
1: Siya, mga Agan.
2: Agan. Aji, kaya lang mga manigoreng patut. Aduh.
1: Eh, Agan.
0: Eh, kaya mga guru.
1: Cepat. Cepat.
0: Mga guru, dipayun nanti, dipayun mga guru.
1: Siapa cakap dia?
0: Dipayun isin kau lah ya.
1: Siapa cakap dia? Dia murid siapa yang sangat?
0: Kebahan Damang Maha Guru.
1: Damang?
0: Iya, Nun.
1: Kan?
0: Iya.
1: Apa kena ilmu?
0: Wah, apalah tuh.
2: Wah, itu dah.
0: Ilmu. Wir, yang wir, tenang.
2: Hari wasan si ajing buat ngomongkan aing dah si goblok.
3: Pasti.
0: Bima? Anda apa?
4: Jika na poe anjeun bakal putus di mayat kuai. Sakali-kali anjeun ngahianat atawa nganyeri ka nagara aing. Balikna ku aing cayana. Balik tukarana.
0: Lapati balapati utawa urang bae urang dinulogas aing.
4: Tuan ku aing nulogas aing.